ku fa jotté jigen yalla yunit bi neena bu yom na xiyamé yalla dula xol dula tazkiya dula duggal aljan motax kenn du fa jotté at jigen ca fofu mune kan min haythu amarakum Allah inna Allah naqta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuteen rek nap napal tabarakallah te duñ xaar ba xam yifi jeexnam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañoo salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko leen kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seri soxna alquran di wax ne dedet nit ki bu amé soxnam walla gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokkale waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeli nga ko fa rek l'islam aramadul lola anna shittum numu len nexe motax omar ibn khattab ben bis mu ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax def na lu baaxu yoonte ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginnaw la fete yoonte bi ne ko dede xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shiktum omar dadi dora fiixal am xelam tabarakal yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yoonte bi moko firi waye mu fasiru ñam di wax rek qaddimu salihal a'mal jita len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yoonte bi alayhi salatu wasalam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote ak soxnam ni bayyi ma di jote ak soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol wala wérante yoyu dinañ def yi sal sal yo xamne leg leg mu tax sey ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na yen yoni ben yonent dara joté sa bay nak lan moy yonent mune moy lo demé ni ki nga fon ko ci lax wala yi demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal lim yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li nga di sheikh ci lal bo ken sheikh ba seen diko nek mune bu ko ken sheikh ba seen ngay nek li nga sheikhon wa taqullaha na yen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajje ak yalla su ma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga bëral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo ne lolu ko leen ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajje ak yalla mo tax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajje ak mom ndax ay yefi jambur la mo tax ci nga ayewul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayen ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah muludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam

mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi mom li suhul lepp wa in tubdu sunen feyale ma fi anfusikum li ci seeni xalat aw tukhfuhu wala ngeen neub ko yuhasibukum bihi Allah yalla dalen ci regle sa bi ni al ko ne yi mo tax la wan dal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu wala ngeen neub ko yuhasibukum bihi Allah yalla dalen ci regle sabene a ñom ñepp deysan ñu febar kay la nañ ñi soor ñi ñew mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñu yal doon rek la fuñu jëm leele nga xalaat taal bo xamni ci biir mbolo bi boko waxon ay dalal la fi jëlé dëgg leele mu tax sabay daal yi febar neysan yalla wacce aman rasul fayaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko way azibu mbugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol leysan muna saabe da ñew ci yonti bi ne ko kullifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj wa qad unsilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha yentu bi sabe nak ñun day yalla da nañu sant lu ñu man julli war jihad adaba yi de man nak mune waw mune waye tay ji de wax na lu ñu mënu tay wax na lu ñu mënu de yentu bi leen atriduna an taqulu kama qala al-kitab min qablikum sami'na wa asayna mune ay yeen sabe yi da ngeen bëgg wax la yow di waxon degg nañ yalla li wax waye moy ni qulu sami'na wa ata'na da ngeen wax degg nañ te top nañ ah mi daali wax yalla daali wacce ay ji bañu waxe sami'na wa ata'na yalla na kon nak amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun lima len sante gem ngeen ko lo tax ay ji wacce yoonte bi neena boko jangé guddi rek jeugul nga jangale len su gudde nga ne amana rasul bam jeex yent bi ana doyna sokk sokk sokk yemu nga tabarakallah yemu nga sa bop yemu nga sa ñepp yemu nga kër ga mom amana rasul wa ci ay yi nga xamne ay werd la ko gaay defoon sahaba yi ci la bok amana gemna ar rasul yent bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom mi rabbi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gëm yalla it gëm nañ ko kullun kep ci ñu am amana billahi gëm na yalla wa malaikatihi gëm malaakam yi wa kutubihi gëm terem yi wa rusulihi gëm yonentam yi ñom neenañu la nufarriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yonentam yi wa qalu neenañu sax day sami'na degg nañ li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nañ ko degg la yonent bi di la ci ndari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yo suñu borom wa ilayka ci yow al masir moy mujj na ngeen xam ne yeen sahaba yi ak yonent bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la

0: buñuy lax rek jinné sax la li leen da salté mba nga dugg fi salté ñu tok di la xaar motax boy dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'ith parce que malaka yi duñ dugg té kon bo ba gën resetul bo fekk ci ñu ngat la moy gën nga yëgal malaka yi ñëw nga da ni khufrana ñu na ñëw nga ñu wax ñu ko fa so ko fatte man la nga ci biir wala bi ci té day wax motax bu la hakir a wayn alaykum la hafsina baye rek du bax waaw motax leen leen jigen de bopum nen hadisi ne dal di dem tok fele wa jinna solo ko nak ngay sax bari me keur say ba ñu ñofa bari wa bu nodd rek ndaysan jinni jigen ñi ci tadde wa huwa yalla al aliyyu moy ko kawiki al azim moy ko magati ko magal mo mag ko magalu fek mo mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ji gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc mbeug ci li ngay papa la ikraha fi din na am sa jabar bokko sama ñu le bay ñu ay la ikraha fi din ngay wara fi nan bay nang ñu ben ko sal le ya la ikraha fi din la ikraha fi din dafa am ben way bu ñewon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm daal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah daal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen daal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugul ci leen yalla nako deet la ikraha fi din lool lay tekki mom la wax di wax tepp nelawal mu ko nekk fakka sa biya fekk sa doom ci da nga ko faaj na ha wala faaj real la ikraha fi din lool lay tekki mais tekki wul bul duma sa dam ci bur ci do tekki wul la ikraha fi din mune su ta farsi nit ci pas pas dere legi dal qad tabayyana lerna ar-rusd njub min al-ghayy ci bew nañ jub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message da'wa bi message l'islam ma jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rusd min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajudu billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla do ra gam yalla lolu moy la ilaha dorni illa allah wallahi la ilaha dorni illa allah wa illa allah mu baaw waaw waaw la ilaha illa allah waaw bo ñewé fenn di fa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yit waji da genn waye kenn ñu fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen boko fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñu atayando de da genn leen bañ genn mu do fa luyé la ilaha dorni illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mu ne ko def ñaar yi faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bum gu deugal ga bum gogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko mako tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la allah yalla wal ladina moy kilif ak ñi nga xamne amano gem ne ñi gëm yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum mo tax dana leen genné min az-zulumati ci ay lendam ila an-nur yu bëri ci gëna leer ginaa mooy seen kilifa dina leen génn ci crise yi ñu nekkee yóbbu leen ci développement. Crise yi ñu nekkee yóbbu leen ci développement. Wallaay bu ñu ko toppee mu naan def leen ñuy def, mu naan bàyyi leen ñuy bàyyi, balaa di leen rek lépp daal di faju. Wallazina kafaru ñu wedd yàlla nag moom awliyaahum ñoom ñu am benn kilifa, awliya la ñuy am, kilifa yu bari la ñu am. Wallazina kafaru ñu wedd yàlla awliyaahum seeni kilifa attaaxuutu mooy la dur yàlla, moom la ñuy tuddee léegi layensité. Bu ko defee loola nag yuxrijuhum moo leen di génni ñu leen nooyu ca développement ba ila zulumaati jëme leen ci crise. Sens contraire la encore. Boo amee kilifa yu bari bokku tak bu amee genn kilifa. Waaw damay dégg ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax ne ku am fukki conseil technique dee waaw mu ne dangal benn rek waaye fukk dee waaye dégg nga ni yàlla ni mu tëggee ay yi tabarkàlla. Ba tax benn waaye ca jamono Baghdad dafa fekkoon benn dëkk rek mu ne maay seen yàlla. Bu ñu war fas wu weex tàll wu rëy mu bu ñu weex tàll mbaxanam wu weex dal yu weex bu ñëwee waa dëkk bu luñ amoon dajale ko jox ko. Benn borom xam-xam ne ko waaye yow li ngay def bokkaale la mu ne lan mu ne la lu tax nga daan ñii yaay seen kilifa mu ne waaw mu ne ah léegi li nga def bokkaale la parce que yaa ngi lekkal li jàmbur mu ne dee allahu yàlla wàllu la si na amunu mooy kilifa ñi gëm mu ne ko waaw mu ne ko ñi gëmul nag. Lu ko ñu gëmul rek lay nisa mu ne ko awliya mu taaxul mu ne ko jeex na ci faaxul yi laa bokk. Oulaayika ñu gëmul yàlla ashaabu naari ñooy waa sawara hum ñoom xaalidoona way sax lañ fii haaja sawara wa yàlla ci yàlla musal. Alam tara xanaa gisoo ilallazi ci kii nga xam ne haaja Ibrahima day weranteeg Ibrahima fii rabbihi ci boromam muy Namrous ibnu Kanaan. Namrous ibnu Kanaan papam turandoo la ci doomi Noox. Kanaan ibnu Noox. Namrous daa toog an aataahu llahu yàlla jox ko almulka nguur rek mu ne waa dëkk ba nag man maay yàlla man maay yàlla. Bi Ibrahima màggee ba yàlla yónni ko mu ñëw ci moom ne ko doo yàlla. Ibrahima bi ñu ne ko doo yàlla weeram ci am yàlla mën ñu nekk gis xoole kero ba nga xamee ne wax na ko Ibrahima Ibrahima doo yàlla mu ne ko ah Ibrahima ne ko rabbi allazi sama borom mooy bi nga xam ne yuhyi mooy dundal wa yumiitu te mooy rey c' est que dee ak dund sama borom moo ko yor. Xaala Namrous ne ko ana man de uhyi mën naa dekkal mën naa dundal wa umiitu te damay rey kon maa yàlla. Ibrahima ne ko defal dundalal reyal moo ñaari waay yi daa di atte kii rey atte kii rey ñu daal di rey kenn ki ca sens ndeysaan ki ñàkk sens ki am sens mu baal ko daal ne ku dundal kii ñu ne ko yow ku rey kii ñu ne ko yow mu ne kon nag ana ok yow umiitu. Ibrahima xam ne lii ay tàppale dong la mu ne waa d' accord merci. Xaal Ibrahima ne xaal Ibrahima Ibrahima ne ko fa inna allaha yàlla yati mooy indi bi chance ci jant bi minal mashriq muy jóge penk bu subaa ci 7h28 mu ne ko waaw mu ne ko fatti bi aa andi ko yow bu subaa ci 7h28 minal maghrib mu jóge foofu fa buhita mu daal di wedam allasi waa ji nga xam ne kafara weddina yàlla xamati li muy wax mu ne yàjja jaar ngay saan commencé ñàq mboolam ne ciin xam ne Ibrahima mi ngand la Ibrahima yàlla kontaan ci Ibrahima waaw parce que fekk na kilifa gu juba ji mu wax ci kanamam ba ci dug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bu lita lati kafa waaja dadi ndeysan jax wallahu ta'ala la yahdi di jubal alqawma nitna alzalimina tonkat yi waaw rawatina namrus ibn kanaan la'natullahi alayhi kon yalla leena ñu ñew ci wala ne dekk amna waxon na legi ci ibrahima yoy yit muy walu dundal agare mune aw wala bok xana giso kashifikum li ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le de waye dekk ba qawiyatun madadanu ala urushiha ci ñariya sakariya danu miriya danu ra melni kende ko tufa tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzayru mi ngi ko gisse won fi baytul maqdis ba nga xamne buxtu nasar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selaw waaw mu war as mbamam mom uzayru ba ak sifa bi ma xey qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yi dekkalate ba'da mawti ha ginaaw yu de he fa amata allah yalla ray ko mom bi ko wax mi ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waaw ci la ñu yoron ci ngoos gi ak ndox ñu yoron ci ngoos gi tege ci wetam timira la ilaha illallah timira mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi timira li jexé summa ba'athu wa ginaa ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar da dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax bi ko yahudi tarle waate tawrat mu tari ko dañ nako yoy doom yalla dara tan yahu sayyidu sunnullahi parce que ñu leen yéme ñu wé ko yalla waaw ci yalla la koy dekkal ala ya dal koy laaj nako kam la bista nyaata nga fi tejj bi nga fi tejj le kay la qala man la bista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis wa ci 10 heures la fi tejj lon la ngi jog tisba qala yalla nako bal dede labista tedd nga fi mi'ata amin timir ya rek muti fi nga tedd muna mu tedd nga fi timir ya la ilaha illallah fanzur khalan allahi ila ta'amika tisa tereji masa sa tereji wa sharabika as-sanam bi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna tariji ulut ndox wi sajjub ñom ñaar ñoo bako baati ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sanna wala lu ko waxe moy bo ci defon ciepatay limuy saf limuy saf ko ko neew ndox ma am na fa timiri at te def ko gogu sax am ci kera ja fa timir ak kera ju ni ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamone kera yi ci ngus la nek timir ak ah o zero mas yegne ëllu kay mu nan ci ndox mi
1: jeug ne sanul
0: Allahu akbar
1: mu jaxase ciere ak ndox fajuf xif ndax bako wa sabu ko fi def ni ñu yoni mom nak comme lepp gi ciiram mu dal di mos yalla ne ko wala ni ngay dekké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumbu dina law xam ba nga ri la law yumbu waye xam sa ne lay mo ram mom yumbu na ma tax mu ne ko wansur illahi malika khala sa mbab mom dekké gu mu xol mbab mi gis tan tan yobbu fe aw ya yobbu fe aw ya der bi jax na kawar ye fi def ya ko mom wax na fi tan yi lekkani ko bu yag mu ne ko na xol sa mbab mi ci tet walin naj'alaka dama la bëgg def ayatan ngay mandar da muy wone ni dekk amna yil na ci ngir nit ñepp mu do yalla ko wanzur xolal ila al'izami ci yahyi mu xol yahyi mbam mi tassaro yalla xol ba kayfa nunshishuha wala nunziruha fena xolal li ngi koy sofale muy xol yahyi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu ne muy yim ba mbam mi di jog amagul nak yapp cheet wallahi ndeysan mom muy xol wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha mu xol ba yah yep fu yah war ne fex nak suma ginaaw ga ba yah ya rabbe nak suha lahma yalla muure ko yapp wallahi ndeysan dar ci muur derba mba ma dali foto foto nak ya dali nga falamma tabayyana lahu bama ko lere qala nena legi day a'lamu wurna male anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man wa ngi digi sama ko jet pour sa bu ne waxon yalla ñi ñi fi li ñu jare waye li def na wara doy motax mu yewale ko fi wallahi desan kon ñaara ngok ci deer dundu wa fatlikul bu ñettal bi qala ibrahim karab ibrahim waxe rabbi wa sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyil mauta nan ngay dekkal ñi de qala sama borom ne ko laaj lu ko waral awalam tuhyil qala da nga gëmut ni man la dekkal ko de qala ibrahim ne ko bala hakay gëm na ne man nga dekkal ko de waye sama xol bi ci ñox ñox rek di mako laaj walakin waye loolu tax dama bëgg nga won nako liyatma inna qalbi na sama xol bi dal du ko wérante ci waaw ba wérante melni mbir bam far leer la sa xel da dal nak legi diwo ko def bam yalla gis ko leer na legi qala mu ko konté mo won lako fokko ci jappal arba'ata niyyat min at-tayr ci ñanaw yi tanal ci li naaw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne renni mu renni suqil mu suqi acca fasurhunna bulet len bulet boole ñepp ci benn tokk nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñeenti dank fasuruhunna ilayk bulet len yàpp yi xanaa mbokk jaxasoo bi ñu ko dëbbee dafal dëbb ba ñoo yàpp yépp jaxasoo bopp yi noonu ñu defee waaw ba mu nappee mu ne ko suma jaxal nga teg ala kulli jabalin ci rëj wu nekk minuhun na ci li nga bulet jus an ab xaaj tegal benn dank fële benn dank fële bu la neex nga def ko téeméer dank ak yaa xam noo def ma daal di koy def dank fee dank yi dank yi dank yi dank yi tubaakaala ba mu bëri mu ne ko su ma uduhu na nga woo leen soo leen woowee yaa tii sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndeysan daggal ñom ñepp def lam ko defon bu let kari nga bop yi nak da fay aw suu joge fele aw suu joge fele aw suu joge fele aw suu joge fele kuru kuru kuru dun koy joge fele nangam nangam naw mu ñew taxi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bopu mu xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxañu tek mu ne kay da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yalla ne ko nakamu nakamu mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu ya al'azizu ku tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def lay ci ko li du ay yeb nepp te gën tan la du gën tan la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko du ko woné waye ku ne xamna ne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëm gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bam jeex nga denc ko bo wo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu meñe na nga yëron sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek ci tete mu dem de masalu lafina mi ngi wax ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi gelem ak si yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko alfu dinar jox ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam alfu dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 fois 4 moy ben dinar jinna ko jox yunus bi joxone way Allahu akbar yunus bi sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba ima ko xol nan ma bara usman ma fa'ala ba'da al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan ni yent bi man day juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yent bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata aji liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañu masalul ladina misalu li nga xamné yunfiqun dañuy joxé amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar ga motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def sirk leer pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ni bokku la ngay may ci taxura lu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi do ngi dem may fi fukk ci leen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yunus bi nana bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen maré da ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen sañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ke maye wut la gën waye ko xep suuf nak mo la gën ci nak waaw don te yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin daymal li wenn fep fep wa ambatat sahalna sab'a sanabil jurum nyaari gub fi kulli sunbulatin gubu nek def mi'atu habatin timeri fep wenn fep djuroom ñaari timeri fep Allahu akbar wallahu takad yalla du yeng fofu ndax yudaif moy fulandel limay shaalu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim wa khabir yene de alladhina yinga xamna yunfiquna li joxe amwaluhum sayni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una dun tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lahum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom joxe ba nak fi qas titeru wo ndax dama dama day joxe yeen sa yi titeru moy al man joxe ba nak nan wayi sun ton nak man joxe ba yaq wala saxal ba nak am yalla jox la lakale ngeen am yalla jox la lakale ngeen sax ba yaq te lolu xew le ci jigeen yi waaw ak yi ndeysan dongo yoy di yal wan ci jangu kay alquran yi fam ñaar dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu mu dërem kay joxumako bu mu dërem kay mom joxum ha wala ben way ñew su kër ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mënu mënu ba nak nga genn soxol ci nak nga wax ko zero wa waji da ñew duggal yow ci nek mera kër ga day dépassant mera ko a fi de man fo nak ñeen ci timbe da di koy jox genn soxol ci nak ki limu mo bu sa ñew fi na ko xam nga gaay da ngay waru quoi legui nak yaang ci zero te ñak nga ñeen témer waaw te jigéen ñu lu ñu ci li information yoy mom rek lañ dugg waaw parce que buñ fay na titre ci seen kanam jëkëri morom yi né sama jëkëri defal sa jëkër ba tax bu ci la tassu ray xolé lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla mo ni nga def xam na ko mom tabaraku taala

0: allazina ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bo ñi yaakar dañjé ak yalla ñoo ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar fuñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël yeen doomi yaqub uskuru fatli kulan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewale nalam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal ko tollu lu xana war nañu mëna am ni faagal lan dina fulu waaw la an war sa da doon saxé ci tit faddaltukum al alamin wa taqura lan yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakam buy meuna jeriñ morom ja len ken mën ta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakam shafa'atul intervention amul ben bakam buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlil minha ci ben bakan adulun ñëk joxe ñëk mukk wala umi soorono te kenn du leen dimbalé bo bëss jar na ragal lool bis bo ñëw daal né oustaz ni cheikh na yalla leen nga ne iliman ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam ngane yaay mu ne teluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu fi nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaruk aljanna gisé fermé lañuy duggé fi le biyé yu nek way ba dem fo duto mëna jënd biyé fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatilikulen yeen banu israël ñun dé na jeynakum ñolem soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek lim leen defal mbokk firawna ya yasumulukum dañ len don toté su'al azab ngugal mu metti system bu doy war la firawna teranon moy lan yusabbihuna dañu ran rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya la tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rend rek waye yusabbihuna moy di rendi système ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yu sadde xawna di rendi abnaakum wa yastahiyuna ñi deg nak difa bay nisaakum seen jigen système la bu banu israël teralon ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu baf motion de censure ni nga waaw li président def c'est pas normal fiawna légui ni ñu mën dal moy naré ga wayé 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko mo ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée koy wati daliko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna. Firawna do retirer l'affaire boobu. Xawna la nga rey, xawna la nga rey. Moo tax ci anmi mi rey ci la Moussa judd, ci anmi dul rey ci la Haruna judd. Yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey da nga wax am nga sens, mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci. Yàlla dénk ko mu nàmpal ko yefal ko ba mu nàmp, yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla suwaay bu dëllusu ko mu rey ko. Allahu akbar. Waaw borom mooy ngand. Wa fi zalikum nekk na ci seen lii yéen banu Israël balaa'un nattu min rabbikum bu jógee seen borom azim, nattu bu rëy, nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla, ndax loo jur mu dee nattu gën koo rëy. Yàlla mu ne man mi leen reyal Firaw na wax dëgg yàlla waroon ngeen maa sant, waroon nañ koo sant. Wallaay wallaay waa ji bombardé Irak bu ñu ko yàlla reyaloon tey man de dinaa julli ñetti rakk. Wallaay daa julli ñetti rakk shukran lillahi. Yonent bi nee na fu ngand muy tooñ yàlla dee waxee alhamdulilahi rabbil alamin. Noonu la ko alquran wax, fa qutiha daabiru alladina zalamu walhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax yonent bi nee na kuy ñaanal kuy tooñ tooñ kat nga, waaye ku dul ñaanal kuy tooñ ba tey tooñ kat nga, da nga koy ñaanal mu dee xunoot ko. Bu fi yonent bi nekkoon bu xunootee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax. Wa fi zalikum balaa'un min rabbikum azim. Wa isfatiliku leen yéen banu Israël faraqna bikum, ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll, te booba Firaw naa ngi leen topp. Fa anjaynakum, ñu sawee leen ba labu leen Firaw na jàpp leen. Wa aqraqna, ñu labal aale Firaw na ànd nooy Firaw na yépp. Wa antum tansurun, te booba yéen a ngi xool. Lii jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan. Wais fàttalikul, fàttaliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñun fi ci guddi yéen banu Israël. Su ma ginnaaw ga ba Moussa demee attaxastumul ijla, ngeen jël sëll wa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla. Wa antum zalimuna, ci fekk ay tooñ kan ngeen. Dafa jógee dem ca yàlla ci rendez-vous bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am. Ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw. Boo ko laalee nag mu ne bon comme nag yi saamoor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa. Yàlla Moussa ji dafa jógee ak Moussa. xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàpp di ko raay di fóot ak di ko sujjootal ak di togg di ko yàqal. Su ma taxastumu li ijjale min baadi Moussa moom ma nga ca rendez ba. Moo tax rendez Moussa bi 40 jours yu am solo. Gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a banque, da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñëppay jàpp. Di des ci at mi yëpp duddoo ci banque. Ma waxaat ko 40 ba ak a jafe 40 jours ngay am sa kër, kenn du fa faad waxtu, kenn du fa julli te jàpp. Bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot, buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa bànq. Wa amur ahlaka bisalaati wastabir alayha, naxnu lu ca tege nansukukum. Waaw naxnu nansukukum, bu ngeen ko defee rek maale sa wërsëgu wala aasibatu mu jeex takk. Waaye bu dee ba tey ñuy julli gën na lu sa ñii léeg-léeg maire bi sax
1: motax 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jik jik treul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké tegin yalla mu ne 40 jours yi duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tan gis nga fi ne murid bu tok ci pedd serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye ban israël nena ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy rendu ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen sellu teewul ma balé la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant waye sant indi waye fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenu yonent la yeen bana israël alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ta'allu ya legi commandement la'allakum khayra yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ci waye taxul ñand ci waye fatale ko qala musa waqulna li qaumihi nitam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtum anfusakum toñ ngeen sen bop bitiqatikum al'ajla ca la ngeen jakk won teul wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekkare ni waw zalikum jef ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bind suñu ko defé fataba alaykum mubalig li rek ka tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbir ma ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la de def jeru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegalé ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yëru ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa mata dé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daari am sang ñew ci benn borom xam xam daali koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko ndax yalla dina nangu suma tuup waji ne ko waaw parce que neena ko nak borom xam xam momu jëlaj nak yow nak mu ne ko yow yalla dina nangu suma tuup waye fi ci Dakar mom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba
0: boko tuube muna mu ne ko yalla nako non
1: mu ne ko way boko defé mu nang
0: mu ko mu ne ko tire def way dal yekuti ade jox
1: fasiyene dem tamba lesan mu dem ba kafrin dal di dié
0: dem ba kafrin dal di dié malaka yeuma day ni jome fas ko yene yob aljan malaka yeuma gele na jome fas ko yene yob sawar yoon dibe na tawal na ko ruk yalla yebal jibril mu nek nit ni cepp lele legi misere le digeunte dakar ak kafrin digeunte kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu fiek dakar gëna gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu d'accord nañ ci ñu commencé misere yoon ci gëna nak yalla fat fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala xatam rek la ko uppe ñu bu ko aljanna yalla mëna balé yalla ñu yalla baal mu ngok tabarkal arrahim yërmé ibu saxo néna yowmal qiyamati ci yërmëne yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewmu dewmu fen xala duma sa borom mu né akay lu la dem yalla xam xamna lu ko dey dem mune ko dama deg ñu wax ne yalla ko bari yermane la ma bëgg xaar yermane ci fi bu jeexé té awma ci ma xamné sawaray sama sans yalla nako yërem na la ñu yobbu aljanna té kenn ki mune ko é demal sawara wacc sa mbokkelam di daw sans sawara la jëm dé di daw sans malaka yi kaw sa borom ne xana xamu fi nga jëm ne sa wax la jëm wa sa xel yi la mu ne dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñ ma sant ma lank tay mom luñ ma sant rek dafa rek yalla nako yeurum na la yalla ñu yalla yeurum ma ba yeurma de ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakar bi moy yereme kat yalla ñari yalla way fatli kul qultum wa khon yel ya musa lan nu'mina laka buñ la gëmuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu ne musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu ne waccel yalla fi ci dakar lo ko ewité ko ay moy na ñu gam lan nu'mina laka hatta nara allah jahra man ko waxe fa akhadhtum mujaffalan as-sa'iqatu yughu jibril ga wa antum tanfurun fi yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax jëna am bu ñëk ba ma daana wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginnaw da ngeen dee baabna kum dekkal nañ leen mim baaji mawtikum ginnaw seen deega lutax la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant lay neesan batay sant wa sallallahu 'alaykum ñu keral leen al-ghamama nirwa wa anzalna 'alaykum ñu waccel leen al-manna lem nga wa salwa ak pitchu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitchu yek ndabi lem yi di wacc lan lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakk nañu kulu lek len min tayyibati ma saqnakum ci yu teeyu liñ len wërsegalé ñuy lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mu ne wa ma zalamuna to ñun ولكن واي كانوا دانيو نيكون يظلمون انفسهم بدون سن بوب
1: سن بوب لا نتوج
0: واي توني يالا سبحانه وتعالى
1: ndax li ngay togn yalla du ko yeb ci yow lay wacc ci wat
0: wa isfatilikul kira ba nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu duglen hadhihi alqaryata dak bi ben dekk la bu yalla la ngone duglen ci
1: ndax dañu bëggon yalla balen seeni bakkar yalla na bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek
0: moy udkhulu al qarya fakulu minha ngel lek ci dekk bi hay ci shi'tum kum len nexe ragadan ci nexay wadkhulu al bab way nak sax moy bu ngeen dugg ci buntu bi nak da ngeen dugg sujadan sujood moy ben waqulu hatta ngel ne astaghfirullah ñaar yi dal bu ñu ko baax waxe naxtar lakum ñu baal leen qadayaakum seeni bakkar li leen yalla wax bu ngeen dugg ci dekk bi ni ngeen su jot ni ngeen wax astaghfirullah hitta xam nga lu bana fural def ñoo ba ca dukk dekk ba suñu seen tubay di darbu darbu darbu noonu lañ dugg ci dekk benn ñaaral ba au lieu ñu ne hitta ñu ne hamba mi ngi melni koy wax kani mba mok ba ki len waxon ñu indi fa benen ba barkal ko ci te bëgg yalla balen seen bakkar du soti yalla leen wa sunna sidu te nak dañ dolli al muhsinina ñi def lu rafet waye badala musaffar ci allazina zalamu ñatoy qawlan jenen wax gayra lati waqti bokuta ja nga xamne xeyna lako mom lay waxo jeneen wax lañ wax fañu wara wax xeppa ci wax fa hanza fañu wara su jote ñuy daru ah lele mu dal ekibi fubali nawetan ye championa ñew téré fasiyene do jëk dugg ci biir terrain bi ndax sa señ mo la wax ne bo jëk dugg dañ lay cartoné wala mbeur muy ñew ñene ko bul duggé lamb ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawati abadal alladhina zalamu qawlan khayra alladhi qila lahum fa anzalna ci wacce alladhina zalamu ci ñe togn rid sen mbugal minas samaa'i mujri asman bima kanu yasqun ndax lañu gënul ak dox lañ tay tayo Musa and ak ñom nek ci defer Allah bi amul ndox amul ay kër ñu ne Musa fi nga ñu andi fa ñu jëlé ko gën man bo ñu bay ci Firaun ñu négocier ak mom buñ xamone fi nga ñu andi ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di wallu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gol ci araba nga xamé ni istaqa taquna nan Musa Musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyidil al-hajar bajwi sayyid wi dur ko ci dajwi Musa da di jël yedd la da di koy tour ci radio fa ci fa fa rek in fajara da di ball min hu ci radio isnata asrata ayna fukki bal ak ñaar ginaaw ba Israel fuk lañ am ñaar fukal ben plus Yusuf doomu Yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina dom man nañu buxante ba di am ha fukki mbolo ak ñaar fukki delegation ak ñaar ñu andi leen ben robinet kep ma manal na ray
1: ya dekk fukki beut ak ñaar yu sore amu jeex khada alima da di xam kullu unasin mbolo mu nek masrabum sen nanu kay yeen banu fulan dem len nan fe yeen banu fulan dem len nan fe yeen banu aramil dem len nan fe ke ñen ñu nek dem nan fa ñu nan sangu du sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu saal nangut yalla lan kulu lek len ci meññit mi washrabu te ngeen nan lepp nak nandi sikillahi jom ci wërsegu yalla wala ta'taw bulen dox fil ardi sufsi mufsidina di way yaq bulen yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj pecum jola moy benn poj du changer fecci mukk benn poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep lu moy benn poj fecum jola balasra ni Musa munutu ñu muñ benn poj xam nga tay keur gu dekk yon lek ma fi rek agne ma fi rere ma fi ndike ma fi xede ma fi ha de ko wer day mu jang sa organ dañuy tebal ne tan de mësal nañu dal dekk bu ñu ñon jangale ciébu ki jax rek 4 mois kat mwa fecim jola kat mwa ñu ne muntu ñu muñ legi dal fadhu lana rabbaka

legi soxla ci ñu liñ daan lek legi li ñu ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi je ñambi wa khisaiha ñu la def ñambi je wa khisaiha ak ci carotte ja wa fumiha ak ci soppe ñu koy waxe ci wa fumiha ak ci laaj ja wa adatiha ak ci ñebbe ja wa basaliha ak ci soble sa yi lañ bëgg lekk léegi ñambi carotte laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yuy ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daal ne rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa suqna wa anta khayrur rasikhin rek ñu seen boole ñew ki ci wat nga fa faxa lek boole nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw legi ñor fof lañ bëgg mo dox fi nekk nawet nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi ne bu xaal bëree Dakar du bari bu Dakar bëree xaal du bari

0: mom ñoy and ñoy bokk programme bu deg bëcc dama ko waxon ci tafsir bele tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mom borom tabarakallah anu genn way ni ci mbedd mi rek a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim mune ana koku mune mëna diw lo djublu ci ni ngay wax mune ko muccu ci sheytane mune ko bayyi fu waye bari na ñu bayyi wut ni ci sheytane ba nopi di musu ci sheytane ndax sheytane da am xet bu muy solal ni nit ñi kay bu muy jëflo nit ñi ak karam ñu wax ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neena ko wastazif te baajel man istata'ta kep ko meuna baaji minhum ti ñom baajela yengal la dug lola dox lola wax lola wastazif man istata'ta minhum baajelen mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baajelen minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mom iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep koy woti dem ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serign buñu wax mujahid neena kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jibe rek do ngay iblis yep ñew fumu jibe digeen ñu ñoo fay ndek ñew ndax
1: tasulqu bi aydikum ila ta'luk ben ñaaral bayit bo joxe baxna waye bo jele yef jambur man nga cadé moy duggal sa lox ci ta'luka ben way da tukki ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñu jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay de nge kenn joge fa rek sax aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala turqo bi ay dikum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah hasinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def la rafet inna allah ndax te yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambale amul fu yeb lepp lu way di def te bañul ku ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoonu def ni an ta'budu llaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak lolé ñu ci tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel fiq wala fi barki dem ni nit na julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñent rakka yu mat ci fiq ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal sikim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana xara ki lagos bi la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lol waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal wa ti mot na ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla aw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bu dikk ci yalla tok ñak ci pass ñak ci ta ñu pikir les lana san wallahi ndey san nga bo xante ma san ñu am jara nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi ma ci nis rek ñew jaay wa atimu alhajj wal umra wa ayna lillah motax cheikh l'islam haj ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñewé ci dëkk seen jank buy for ganara gonné

0: mukk bu ci kenn wut li takale julli yi bu kenn dox bu ci kenn xey bu ci kenn gont dox lu len di boole dal moy farata waye dox lu len di xajjel mom lu ñu tere la wala tatafarraqu fi bu len takale ko yeen ne ngeen ci and waye nak kabura ala al mushrikeen disna lol ci ñu ngota jaamu yalla kete kete disna lol ci ñu ngota jaamu yalla kete kete ma tad'uuhum ilayhi li ngeen len di wo jëm leen ci nan jaamu yalla dong nan yitam yalla dong allah dir qaha neena disna ci mushriku ni disna ci ñi nga xamne nangu ñu jaamu yalla dong lolu la suñu borom tabaarak wa ta'ala wax ci suratu shura ay fuk ak ñet kabura ala al mushrikeen ma tad'uuhum ilayhi fayna allah yalla ya jita bi moy tan ilay ci jëm ci mom boole ko ci bopam man nga saw ko ko neex ila ma dem yi bari suñu borom da fay tan mo nga xamne ne dañuy am ay ekip yu bari daal yu ben way bo xamne mo ci ak selectioneur mu ñu ci tan ci bi da ko jëri da ko fubay yalla itam jaamu mi mu ci da ko jaamu buñ ci gor gor lu buñ ci de ya da tan yi ilay sama yasha day tan ni ni ñepp sama jaam lañ waye ni ñoma gënal ni la jaamo ni la yif ni la nangul yoy ak suñu borom tabaaraku ta'ala mo koy tan ba kum ko tan nak legi nga jaamu yalla dong do ci bis ci yow kum tan yamu santane dootul nekk ci yow kum tan yamu tere dootul nekk sa banex ndax mala jull bi nekk jull deug yeen ci bi indi ali sallallahu alayhi wasallam dal deppo banex am neex waye li seen yi indi am na ci duppo wote sa banex nanam yi day ñakk tere ma ci duggal wala nañ ko jema di ndiwala nañ ko def nangam yoyé nga xamné yeen ci bi def ko diglé mu deppo sa banex mu tere yi mu deppo sa banex fa amé rek yow yeen ci bi leen jël kenn yadi tabi ilayhi man sha wa yahdi yalla moy jubal ilayhi jeme ci bopam nit man may ni bu ko nang wotu dal ci mom yastafi wa yaqtar li iman wa tawhid man yasaw bi ibadi wa yahdi ila dini al haqq man yarja'u ila ta'ati fa yuwaffiquhu lahu wa yuqarribu ilayhi rahmatan wa ikrama mo yalla itam ñako wara gem bëgg bi tan ñoko waral wétal gëm bëgg té ñakon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëj ndax ñoom ñoo nango tuup nango bayyi yam ñu téré tay def yu muy dugg bëgg ñu ñu tuup bit motax mu yoon ñu ali sallahu alayhi wasallam nga xamne kenn ku nekk ñun yu ngi leen ak sax sét rek nga taxaw ci kanamam mo la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxu lay wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxu moy sunnam ci ali sallahu alayhi wasallam mo lay wax ni ñi nga dal dem baax ni wala ñi nga nal dem mom baax motax tabarkal la suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mënu ñu koy sétu mom sa ay ci rek la mëna gis mawtin ba nak alquran mo lay wax ni mi baax na sunna mo lay wax ni mi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu wutum ñam ñu wut illa lud min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkale al ilm xam xam bu leer bu len wonne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax mo tega yalla mina baryan baynakum daw rek wut dal fofu sak rek moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla la jere su wut ane rek amna ko xamni ci bini ko sete mom mo top banexam mamu dugal banexam waye wute du mana am waye al yahud wa nasara ñoni yitaxon ñu wote yalla neena baxyan baynahum dawe waye walaw la kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ni ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni da len di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudhi baynahum tayji la atti ci tukke yalla neena ci joxe wuton dajje buñu war dajje dem na ñu wax dajale ñu def ci yépp atté leen dina kon wuti di am tay ci aduna ci mom legui la fay jubanti li ngeen di wax nan legui la fay regle lolu ibnu kathir mu lawla al kalimatu salisa min allah ta'ala bi inzal al ibad ila yawm al mi'ad la ajjal lahum al uquba sari'a muhtasar ibnu kathir jittu ñettal katum ñaar ci ñe ak joom ñaar ci ak ñaar ibnu kathir man dafa am muhtasar ibnu kathir am ibnu kathir moy ci bi ibnu kathir bind wax ci lam ci wax yeb muhtasar min moy lam ko teunk bind ci ay yeneen yef ba gattal ko do lañ ci de muhtasar ibnu kathir manam teunk muy teunk ci ibnu kathir bobu am jaay yo xamni da cey dañi dañ gennu ci tabarakallah duñ ko gis ci muhtasar bi te mu nekk ci benen ci ba nga xamne mom cey teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñu wa innal ladhina min khamna uwisul kitaba fiyatal nañ len téré bi don lon nañ len téré ba baqiyatu ahli kitab dañ dekk mo won ak yoonte bi alayhi salatu wassalam uwisul kitab min ba'dihim ginnaw ba ñëla démé ñamit la fi shakkin minhu ñu ngi nekk ci kitab ci téré bi mul am ci ak dëng dëng mudi la fi shakkin min at-tawrat wal injil té lanon yaan moy téré bu jëru suñu borom tabaaraku ta'ala bañ am genn wote ñepp and jaaje la suñu borom tabaaraku ta'ala bo xon la gis ne wala tafarraqu fihi moy bu leen ci wote wama tafarraqu moy wote wu ñu lutul bi ñu ñëwé kon moy wote am yalla ngeen tabi ilay man yasaw bo bo li yim wax ñepp ak innal ladhina ursil kitaba la fi shakkin minhu yoy lepp boko boole mi falizalik yiyas yep ngir bañal len ko falizalik yiyas yep bañal guma len ko bañal tax na fadu ni nga jog nga wote ni nga jog fadu nga wote nga def li ñu tuddé ad daaw falizalika fadu jogal nga wote ngir bañ takali ko gi am ni dal li yeneen xeer yi bu mu dal so xeer falizalika fadu wote leg nek jogal nga wote ci teureul lo xamne dafa leer nañ nga wolenti waye fa la ngi wo wastaqim kama umirta nga jup ni ni la ko digale fa li ajli zalika at-tafarruq alladhi hadatha li ahli al-kitab amarnaka ya muhammad an tad'u an-nas ila din al-hanif hanafiyya asamah takal ko gi nga xamne am na ci nit ñen ñi nak wuté mu ne bañal ko sa xel yi motax ma sant la nga wara jog nga daawaleen nga wolen waye yow mu ñen di won nak fatak ñu ko jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñi ligé ni jogut ñu jogon ñepp tam yi dëgg yow mi leen di wo kon mu ngi jog kuy wote ci ñepp da nga ci jitu ñi lay wo fatakim waye dëgg mu ne ko kama amista mo tax nako hudu waxe sura wax ko lenen sar wax ko lenen sar wax ko alayhi salatu wassalam da ne shayyabatni hudu wa akhawatuha surtu hud bil jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni li ni ko diggal jafé way bi jubal ni ma la ko diggal nga xamni mom su baba amul benn sañ sañu tank bu tegge ku fa mara tegge ko ndax bo xasse ne da ngay wote da ngay daal di tegg beutu kon kat yow njub gi ngay wote ci yow la war nek njub gi ngay wote ci yow la war tambale kon nak mo len sey wo bu la fekke njub ñu and ka bi yow da len di yom waye so len sey wo te fekk nañu bëgg ñu mel ko ñu ñu ko su ma la ku ñu wé jëlay dara sa mbub bi lolu la sahibu waxon lenen ni wala undu an ukhalifakum man len di wote buguma wote bi di len digal lo xamne duma ci nek yalla mo yene ci fali fali ngir bañ sa xel yu takaliko fadu dugal nga def daw wastaqim maju kama umirta ni la ko digal wala tattabi bul tapuna ahwaahum sen banexi topal alquran lu mu tere bayyi topal alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala leneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xewbi islam du xewbi wote bi yalla tabaraka taala du xewbi boko laaje jang kat yi lakki jamono je alquran di wacc france yi ñu ram lakk soko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi fi ñom gaay yi di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yéexe lu indi ngeen français boobe indi ngeen ko fi moo moy tuwul dana ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tay bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rombagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel wi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi te bul topp ahwaahum seen banneex sourate shura aya fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaab min ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc ñu ne yonte bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii'il kutub assanawiya لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض تفسير البيضاوي جبت بناري قتم كيل أجر من الفقه أبنى ولا أتنت وقل لي آمنت جمنا بما أنزل الله تليب لي على وقت من كتاب جبتير بيت كير بوخني بي يا الله تبارك وتعالى وقت نقرأ من كير بوخي جمناكو جمنا كير لك تكوين لني حمناكو manam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ngay xam ne gëm nga alquran mooy ni muy tere dañ la dul fekk nga di ko def ni muy digle duñ fekk ña koy def ci fekku ñu la jot loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it yu adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma mandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adl fi l ahkami ida taqasamu ilay atafii ulami tanzil ci la nekk jikkiri ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent maanaam mandu seen diggante li ajila baynakum ndax boo def
1: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool gëm ma lool jàkk yeeg jumaa yi foofu làmb fekk ko fa

ngay yokku ca koku bokku te ci wuté ak bayam wuté sa bay mo graw moy ñew sa bay nek ci diini nga nek ci mpo loloy wuté ak sa bay waye bu sa bay don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol do joy ak sa bay ndax lepp diine bu sa bay don julli def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol do juuté ak sa bay bu sa bay don acc yow ngay wacc lol do wuté ak sa bay dedit ndax bu sa bay yenn won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko fa ko bi banana di ci wala wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor lepp banana la wuté sa bay moy sa bay dina ci jakki xam ko muy ko yiw jakki musula gis lulay wuté sa bay wuté sa bay moy sa bay nek ko bax nga xeyew nek ko tokka sa bay mu su tok ngay nek ko tokka lulay wuté sa bay ma tax waxo na li kéram ni ba nga xam haji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni am sa laj malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko ko jangal sa mama laj malik ko ko jangal ko amuñu ben par lolou du wuté motax buñu né diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kat mba muy tal mal bu rudi xëc wuté nak mag yi mam cheikh laj malik ñoo mam borom ko ko mo wuté nak ñoo waye ko julli ñaan ni la julle ni la julle wuté wut ak ñoom mamour tuwa daal ben déclaration néna lu imam malik def ak joxaan lañ ci digal fuko lu imam malik def mashabam joxaan lañ ci digal ko kay yaatuna kon wuté ak sa bay nu lay tek kon fi roy sa bay deug la waye wuté ak mom ci masalam ci lolu tek lu wuté ak sa bay saaba yu wuté nan ci tinu mu len ci wax dara tabarkal waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko man di jangal bu ñewé bu la koy won ngay contat bam dess diiné waame dom mu dem jangi ñew ngay jigeer mu ñew jamal la ndoket yeey la ku ñew nga ko mom kay légui mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñëwé na la yaay bop ne ndey nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum di mom mo ci war la wax mo ci war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nur la war mana gante ci diine waye bu la waxe nga ko ye dedet da nga wara nangu tabarkal awalaw kana aba'uhum la ya'qilun shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalul ladina misalum ni nga xamne kafaru dañu wedd yalla ka masalul ladhi mi ngi mel li nga xamne yani ayqu ni yuqu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'a'an ludru tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi yéefar te mooy wax moom son yi doo nga lay dëgg mu ne mi ngi mel ni kuy woo mbaam xam nga léeg-léeg benn waay di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag wi daw dana sontuwaayo léeg-léeg dawal kat yi fas yi wax ko fas yi dawal fas ba mu yàgg nga yow ak fas naan waaye looy taxaw yalla neena wax ak yéefar noonu la mel da nga gis ñu wax télévision waaw ni jàkk télé bi waaye football naan parce que waayo waaye bu nga ko def ci kon bi est ce nga ca France di football ngay toog ñu wax ay télé dëgg la ni gaa yi seetal football yooyu rek lañ fi nekk moo tax alquran daal benn waar rek mu ne wa masalul ladhina misalum ñi nga xamne kafaru dañu wéddi ku wax ak ñoom ka masalul ladhi yaangi mel nga xam day wax ak yaangi mel nga xamne yene ci xuday yi waxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg illa du'aan ludul ñaan

0: mom bu ko di doxale ndax djegi nga ko xamne mu nga gëna soxla wo alal joju te kokala la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubassirin yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamne fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mokki shaytané ne ko yow ci mbokk cheytaane nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi cheytaane teural ya nga bok ci ñiko ci jappale su mu rekke ne amna parti ya nga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom mom cheytaane wa kana cheytaana te cheytaane nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolu kon moy bindi bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena dumoy miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurban mbokk mi won la bopam ndax sa mbokk mi nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla neena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum dangalena du moyu ibtigha'a yaakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yaakar anam yaakar ne su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca loolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sarak dal bu nit ñewé nang ko wax xawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax benn bis kakoy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ni ndiak alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla joxo la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neen wala taj'al buldafnak yadaka salakha maghlulatan muy luñu lem takko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggal sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nga kon dama joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salokh bi ibnak kulal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man di ko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di bañ joxe waye bo joxe li nga am leppit da ngay nek maluma du ko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am lañuy wër waye ku jéxal ñak say xayit legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andal lol duyet mukk waye bimu tambule ñak xar ge tambule dem ba fi nek kenn wuratu ko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ ci aduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem sé ci keneen ndax bër na ci doom aadamay ño xamne jikko yu weñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëna yebul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mu ne al afu lu def dal mëna nako joxe lu defu na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursat liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira di len diku ci dañ kumpa ci ñoom diku xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal jubari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alal ko gën alal joy fajo ñak alal ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena wala taqtulu bulan rayati awladakum sayyidun khashiyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay ji ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am na deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum وإياكم متخفل من أول نحن نرسقكم مودي فوفا من إملاق للخور بمعنى دوم جي من جدل وهي باي جي جابنا ندومم خجل تصل دم بطخ مجيم سكال بخي دوم جي نحن ياتو صل دم والو ريبوب نك ليك ليك ay xet lay doon ñaari du jël paaka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy doon leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxino wo xamne mu genn say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yarlu waan wala yu demé niko yoy lolu aw xet ray la ci ray bi muy wax nak nahna suquhum moy doom ji jidugut ngay def ay pexé ba du jiddu léeg léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee léeg léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu deme ni ko yooyu yàlla nee na ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyyahum ak doom yay ñëw ëllëg fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyyakum ak yéen bàyyi kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ko yor sa bopp tabarkallah amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bitsi bim la wate lon ñew yit ko sa patron bobé kon bitsi bu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jërul mu ci yëkëti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wessu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo démé fénal ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend lay seen doomi kana nek na day qit'an din jumte kabira guri ray say doom baña bari lay doom ben say doom juddu tur wo ko mëna tégal rek lola dal qit'an jumte la kabira guri doom adama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti doom rek la doom adama am doom ju la yalla nato doom jum la fay ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñenti doom doom yépp nek nato waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy té nak naqari jamono du gona ye ko def mak ñe naqari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ño fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mag ñe ko yaqati kat ndax ño fi def lu ñuy téré wax na dëgg aduna li fi yaq du gona yi mag ñe li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo wala taqrabu te bu len jégué az-zina ndialo yalla mënon na ne wala tasnu te bu len ndialo waye ndialo da haram jégué ndialo haram fa tambale ci jege njaalo moy alams lal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def dalay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu lal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jégué ci ndialo te yalla neena wala taqrabu az-zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar moddi rek ngeen ñak aduna ñak al-akhir bokku na ci jégué ndialo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bok na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu ndialo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yi mo ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla yi aye ndialo bang koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tej buntu yi yobbu nit ci ndialo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci ndialo danger bi nek ci ndialo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege nak biñ tambale fa ci da ak legi ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tambalé défar biñ tambalé xex sida ak légui yiñ ci def ci ay milliards loola mëna défar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len djégué ndialo innahu ndialo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiite koo yaayam. innahu kaana fahisha wa saa'a sabila. yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaya fanweer ak ñett wala taqtulu bu len rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bilxaq lu dul ci dëgg. moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex xeexu lislaam bu jaar ci yoon wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bilxaq illa bilxaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal. wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaayi la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñun lu toll ñu rey loolu mooy illa bilxaq. kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ faqad jaalnaa defal nañu li wali yi faqad jaalnaa defal nañu li wali yi kilifaam sultaanan layu fayu. képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci lu. kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddadi yi mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye di ñuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu teddadi yi. mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jir bu leen jege mukk alali jir illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet. jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom ñett mën a lugul boppam dara kooku mooy jirim. alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des. alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla ne na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan. Bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashuddahu dolem, bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi malihi. Su ko defe ngeen jël alam jox ko dal fi wutal ay sede, waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nekk borom kërëm wala takko mbablu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojje dila ci togal ay ganar dila ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu. Wa afu na ngeen matale nak bil ahdi ci kulare ku xeqati kulare nit ma nga xeqko yalla neena nga matale kulare goga ndax inal ahda kana mas'ula. Kulare dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xequl kon ku xeq ak nit kulare mo xam sa digante nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xeqon ak nit ñi ci kulare ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarakallah dañ koy laaj. Yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa afun na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum ngeen den nat am na ñu tok yor pot di nat ciep am ñu tok yor pot di nat gerte am ñu tok yor pot di nat pep ak yu demé ni ki nonu nga xamne dañ leen di nat am na ko xamne day tok yor ay ngus di nat di ca soti na ngeen matal nat nat ga wasinu ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistasil mustaqim ci ay pese kay yo xamne yu manu la yu jub la bu fa bo xamne poids bi dafa dis gëna dis ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele ciompu jangor def ci sax al ciompu sosere nga ci def mo yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nekk ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah. Batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema luñutu fi lum dugga fuñ ko gise nangam ak neen dal bul jema chambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na ca genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma وعلمت ولم تعلم فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله بدا ما تي المختصر ابن كثير جوكي ñar katum ñet témer ak juroom ñar ak juroom ñar non la ko xata da waxe bu lo xni gisna ci gisu bu lo xni degna ci deggo bu lo xni xamna ci xamu wala taqfu ma laysa lak bihi ilm lo xamul ne ci cel lo gisul gumba ca lo deggul dox ca lutax inna sam'a ndax ti deg wal basara ak gis wal fuada aqal kul ulaika ni ñep kana day nek fi yawmal qiyamé mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yawmal qiyamé al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku lako deglo bët li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalaat li nga fagu ci njubaju ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu leen taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole leen yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nekk wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kul ulaika kana anhu mas'ula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop xet la nga ci deglu waye sa xol bi tabarkalla la nga cey fasal diko def nang ko seet muyu ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi te moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci marahan ngit di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam lesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëru ko sol ay dal yu ri di sudal sutlante say tank di ciux lesal sa mbag mi boy beug la suuf mbag ma len nga acc ko ba ca kaw yalla neena dox jëru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëru ko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard muno xar suuf ci titeru ba xar suuf ci yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard muno titeru ba xar suuf ci walan tabluqal jibala tula muno gudni montagne yi lol lisal sa mbag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jeruko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriqal ard wa lan tabluqal jibala tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawtefam makruhan diluñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal dingi say ñaari wajur yalla mune baxul de xagn say mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxe sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jege njaalo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jege alu jiir baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pese ci blanche baxul baxul luñ nit lu fayon nekul baxul dox ci kaw suuf ci di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala neena kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa taala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bok ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambalé bok ci ñu yiw di ñi tabarakal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bokna ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nan mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole ak yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura
1: fi lghurufat ci neeg yu sedd ya aminuna ñu am kulut lañu doon fi lghurufat ci neeg yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd lay neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur
2: dafa ventilateur bu sedd lay ne gi tangal poste bi ndax bu fayum ko am ñu rek ñu seen yoy ne yele ci alakhir na khurufat yoy la koy seral bu climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay tay ñu la sedd bu tabarakallah te sedd sedd bu tax ngay tal ci rayib mo ndal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walasina ñi nga xamne nak yasawna ñoom dañuy dox suñu pel fo leen seen ñi ngay wax fo leen seen ñi ngay dajé fo leen seen ñi ngay dox lan tax di dox moy muajizina fi ayatina bi ema latal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñoom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ñi jema galankor القران الكريم دوخ غير جيما غالانكور تخاواي يونس عليه الصلاه والسلام سونو بروم نانا ньоญو نيكاي داف اولائك ньо نيكاي داف محضرون في العذاب دنج لن دي تياول تيمبغال غدي يوم القيامه في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامه للحساب ньоญو كون كيب كوي دوخ دي جيما غالانكور دين دي جيما غالانكور كوي دوندو دين am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi boppam ne mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom nee na ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawur mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko su mësawur mbaa dem génn kër gi wala am soxna muy mësawur nga ne su mësur gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azabi muhdaroun yàlla ñu ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom-ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg lima yashaawu ci kiko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu nekkararatil aaya liixtilaafi alqasd fa inn alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna ترغيب المؤمنين بالإنفاق.

la innama qawlna suñu wax li shay'in ci bir isa aradna buñ ko namé an naqul lahum moy ñu nako kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek walladhina nga xamne hajaru dañu gaday moy nek fu muunta dund diine mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walladhina nga xamne hajaru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len togné yalla neena lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah gam len di dencal akbar mo gën giñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax nañ leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine def nako def nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daa ñu leen wàcce wàcci waaye wu rafet ci àdduna te kat pay gën leen dencal àllaaxira ak bëru moogu dara gàddaay nag ñaara koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coono du ko cee gàddaay jaaxle fu mu jëm du ko cee gàddaay ci gàddaay ngir boppam nag moom bopp ma tax muy gàddaay benn daa gis ndaw su gàddaay mu bëgg gàddaay ànd ak moom wala koom-koom ma am fa mu jëm mu bëgg faa tox bu demee installé bitigam di jaay moo tax hadis ba ne fa man kaanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li duniyan aw imraatin yankiwha fa hijratuhu ila ma haajara ilay salallahu alayhi wa sallam mu ne kon wala ajrul akhirati wat naane payuk al-akhirah dañuy dencal ñi gaday akbaru mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mu doon jinju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci l'islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu doon ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu génn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca naajiwa xam ne yàlla tabaraka wa taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nit ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ lañ wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru wala nga ne allazina ñooñu ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom suratu nahli ay ñin fukk ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy taxa mën a gàddaay muñ métit yi la ñuy fër yi teg muñ na xariñ lay teg gàddaay sam réew tàggale foofu say mbokk loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga man lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala yunt bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox mu ne ko damaa war mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla loolu njàngale la mu réeréeri ndax sa gileen gi nga xam ne danga koo yeew danga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmba ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne danga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam

ne bidiw gi mi ngi ci mbarab sangam lolu nga xamne da ngay joge lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci bir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolu tamit ña nga xamne ñoo ne ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallahu yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu yu ñu tuddé jakka wu bin nigmi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daal di teen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñent bidiw ñi wax buntu keri makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñi wax ñey yek ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamne bo len xolé xam fan la penku fete wa bin najmi hum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang diñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñ jaar dañ xamne fi jaar nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu dée dox man ca jaar mune la alakum tahtaduna qayna ngeen mëna jëm yalla neena afa man yakhluqu mu ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mu ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax amna ko wara mana am sañ sañ ci yow bu ëpp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku nekk li nga bind yaay ëpp sañ sañ ca loola ka ko bindul motax ku dudi yalla yalla la ëpp sañ sañ ci ñun ñun fu nekk ni da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kay yow am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenté dem japp xar ma daal di dag baat ba der di genn nga tagale der be yapp wi daal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga genn xaaliss dem joxe ñu jaay la ko tabarak wa taala war nga xamne amna ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xarmi ndax yow bindo xarmi dang ko jënd rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci kayit nga lek ba sa gerté tiaf jeex da ngay am sañ sañu kayit wa mu man di mel nga boxom ko bam noy nga di koy sanni sañ sañ ba nga am ci kayit ba boxom ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu toll non ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la bam mel nga melni gerté tiaf ñu la lay sanni ci birum pax da di ñew togg ay ceb lek kon afa man yakhluqu kaman la yakhlu mo ndax ki bindu dana melni ki bindut mo ndax ki bind dana melni ki bindut ndax kenn ëpp man na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi mom li nga xamne mo leen bind dede motax ba soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis nit dalay jey loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ni de say njabot do ko am ci sañ sañ njaboti jamburi afa man yakhluqu kaman la yakhluqu mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidu afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yalla mo ne mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bind sañ sañ yim wara am ci kim bind ak ki bind ci ay sañ sañam yeb yow mi bindul doom adam lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yeb sañ jabat gi loli ni yilif yilif yilif sañilo diter di fappa kay tek ci badi lo sañu wax dafa am foy yem ak ñom tabarak wa taala nak mom mom ñu bind dafa am sañ sañu tabarakallah bu wessu sañ sañ yoy nga ci am yalla neena wa in ta'udu bu ngeen beggona wañi ni'matallahi qawl yalla la tusuha bu ngeen ko meuna tak wa in ta'udu bu ngeen beggona wañi ni'matallahi qawl yalla yimmin qawl la tusuha bu ngeen ko meuna tak luñu bëgg bëgg bëgg wañi xewal yalla yi mënu ñoo wañi ba tak ñaata xewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xewal motax xewal gogu nak du jeex ba ba doom aadama yi joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom aadama ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom aadama kay moy am tayalu genn xewal gi waye xewal yalla yi fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxukaay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak di ko naan ak di ko sol ila hin ba ba ngeen di faatu loola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoyal la doom adam yi nang ko def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adama yi da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adama yi ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay degg ca law anzalna muy bakku ci bir tabaarakallah
nan.

go yaxolé ndax bo bako rek du bax fa sajadu ila iblis iblis lu ko tessu jot aba bañna wa takbara murayrelu wa kana min al kafirin mu bok ci ñewé ci yalla legi lank na su jot yalla nak jangal na adama kéro tay nak aw jang do ngudoy mu bok ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ci duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nu ngi koy jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ko nopi dem sesté SP xuma na nak seen yoy ñuy dem waaw ben nga def formation bo gëné nak stage loko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëngu jang wala ñu bëgg école normale normal li sé jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangu kay mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg ne defi dara tax bo xamne bi nim de jep tuwab lay lak olof xalé xalé ñu xon du ko xol waaw ni nga dégé tuwab lay lak ñu xalé du soti motax dañ lay jangal noy jangalé yalla day duggal adama bir aljanna def loko ben stage ne ko am nga xam xam naaw mu ne ko dam lay def lo ben stage ñu ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé lé ba suma ñu wax defal nga def suma la bay nga bay sëriñ bi bu wote waye bo fi téré tuk mbam mes kenn du bay laj ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belal day fess del waye ñu bay leen tok mbacké dañuy taxaw ci digënté mbacké Touba di lamb ko ci gaay ñi tok ci batay la jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bayte rek ci dem sa gannal nako ndax ara bi nako lekkal lu la neex te lu la garab gi lekkal la ko neex ba nopi laal na garab ko waxuma la laal na ay lekk na lo tam nang ko ra xamé sa kër toujours boy digal xalé ak bolen di tet yalla neena waxul na wax nañu ya adam e yow adam uskun dekkal an ka yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal ak sa soxna dekk al jannata al jann sum la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke et sa bi day xam nga buñu wax ba leg kenn tuddi awa tay na dañ koy tuddi ko da wara fekke affaire yi jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy falax rek naasi ak lama jangal fatina ko dox seen keur nak tay nelaw munu ñoo lire munu ñoo bind tay buñu fekk buñu waxtane yeenent bi ni la leen defalon sallallahu alaihi wasallam les sax amu fu mune fan alhamdulillah yeneen jakk yi ñoom duñ bayyi xel sax ci lii ko ñi def mu def ab giriyaas nii ñoom xam nga nuñ koy def ngir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jakk ji nekk fële jakk yi gooñ yi nekk fii loolu tam bidaa la bu quran ko fay jigéen loolu ñu bokk encore bér giñ bér jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam bo fa len di waxtan fi nek ni jakk ji fiisu nga ne andu ci len daal ni jigen ñu dugg len fi legi te gëna fekk na eh dem lu fe ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigen dagan na bu den ñent juroomel bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigen ñi

def sawa di ngeen fi tay jigen guy warate waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tam ndax mo bind xaar mo bind all bi way xam ngeen lool lool yeenul mana yalla bëgg na tam mo wa anta qulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ci yalla musal way saqil lahum min waxene attabi'u tabulen ma anzala allahu li yalla ci mu alquran qalu ñu dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba anasu ñuy bay topul alquran ñu dede nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ne waaw mune awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la ya'khuluna bi am xel wax ngeen topale la ya'khuluna shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngeen len ci top yalla fi day jangale ben bir bul wax ne lima fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko am jangale fi lu jappale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du jow yok sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du juute sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacce lol du wute sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem na for ben dab ko ne ko papa bi banana di ci la wote day wax waaw waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor ci banana la wute sa baye moy sa baye gina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wute sa baye wute sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek tokka sa baye mu sutto ngay nek tokka lulay wute sa baye ma tax waxo na li kerem ni bam cheikh alhaji malik taxaw ni ni di julli señ adi taxaw ni bam cheikh alhaji malik wacce señ adi xabdu te señ adi ko ko jangal cheikh mamad alhaji malik ko jangal ko amuñu ben par lol du wute motax buñu ne diw da wute ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wute ak mag ni moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu rudi xëc wute nak mag ni mam cheikh alhaji malik ñoo mam bon ko koku mo wute nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle wute wut ak ñoo mam bon ko daal ben déclaration neena lu imam malik def rek joxaan lañ ci digal fuko lu imam malik def mashaba doxna la ko digal ko kay yatuna kon wute ak sa baye nu lay tek kon fi roy sa baye deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tek lu wute ak sa baye sa ba yu wute nan ci tiyunte musulman ci wax dara tabarkal waye ci bir waxinu wolof so amé doom tay loko man di jangal bu ñëwé bu la koy won ngay contact ba nga stiné bu amé doom mu dem jangé jangi ñew ngay jigeer mu ñëw jawal ak ndoket yeey la ku ñëw nga ko mom kay légui mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal la da ngay bëgg lor waye bu ñëwé na la yaay bopu neen day nga ko yé manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom mo fi war la wax mo fi war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nun la war mana gante ci diine waye bu la waxe rek